Atut kaca parantos ayat di satengahing alas pringgan di kacala. Nyata bani maehan ipatih lodra pahati anu sasatna. Bani maling kembang cangkuh piye kusuma. Pancen ti Arjuna

0: Step up, caccia!
1: Gua.
0: Itu tinggalin di hanap, caccia.
1: Waduh, paman.
0: Yai panengah panawal. Dawala. Saha. Saha.
1: Lah kaget, Dawala.
0: Aduh, agan. Gusti Batara, agan. Raka Batara. Iya. Sabagja temenan Yai.